emi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e

0: wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun ene kagba ato alapa o ponju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e ato alapa nbe bogba kasun na be ato alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbo fun o
1: Tarta na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokoret atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngan tala ko hin tise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na pa we ngina e charite ne kor de paga ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister nan pa nyalo ala fia awarta na wumbata mata soni wa husu ala fia awarta

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bna wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pota bna wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dwa ba ya na cha na lejo ngwa mbi abna na tina yulung ba bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ka do na dwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko ngwa pwa bora ya na je ba ko na ya

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun o
1: Okay.

war tata na to war togo wisa ema mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanu tala ay kun huna na sen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata so ay kun hinil na lara ngantala ay kun hinitis ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa nawan ta walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awarta na wumpa tamba ta sone ba kusu ala fia awarta

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun enari ndi aralile un ene na ko gbe fun

Tugu zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyum muda nono alwatu dalazi zebe temi sobolana le deyum bubogoro mdindi manabla da kajila dindi miyekbo hasyara vena gane keteke kutuni nanzangu nguli hii nubituzu fedeo tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi minalende bo hasyara vena gane keteke kunele nulurungu nguli nituzu fedeo karo holu da giti da nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu kweyo pala gibla bane no yusu lune ndiyo onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibda turubaru wena sobalu wene baliye potu kweyo adege kande ureo singne potu kudong nukhoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne botu kudong tom done minisi weijon ne donada la fi do meyo ni misuru ya padam no ne pozisuru do

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaro da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savannah, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar Togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisna hami muto ka falaka rakorota ka unonka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na wolta taman koro mnyante kalea sese unonka rwe kataka unonka tana oso ayokun huna nisa nukanotala ayokun huna nesan nisa ka hundongata kena tapang sokore atakwamate tata notasna maritim taman na wolta nyante kalea hundongkara wae kataka unongkat nso ayokun hindil nalara ngkantala ayokun hindi tise ka hundongkara wae kataka unongkatana akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lume neresiru misese muto nampa ayokun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekbakauka ayokun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita karayir ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warakung batakarana warewa walana wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mutu te hindo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hindo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na ba nyalo la fia awara na wo mbatan mata so ni o kusu la fia wa
2: ndia ko ni bona jemini. Aí,
3: I'm coming back.

tar tata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngarwe kata ka wono ngatana akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru misse muto namba ayo nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayo ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka falana ware ko ngata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata sone ba husu ala fia awaren

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinbi bibogungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho.

to war togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanota la ko hinuna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay ko hinil nalara Ngantala ko hinitse ka hunong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara ko mata karana wara wal na no wa muto namba ka fala nu wamba sewana Wajar watena wawasa takuti tete merta walika seta no api so na wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata sone bokusu ala fia awaren

temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan

tartata na tuwar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindil nalara Ngantala ko hinitse ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana Wajar watena wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kalaya atikisa awarta ya nuangga yeku lina takorota minister nampa nyelo lafia awaren na wumpateng batasone wahusu lafia awaren

0: 叫我爸。我母里西母，贝贝母里我阿东。C'est ma prière。
1: Temi omo Togo an, awa kan e nagbara achualakpa pikpe, nere Togo bibe. Aso kwe to, chikakpe achualakpa ama aboche no na imeji. Ona chen chen, aboche ti no joma mere, lo no joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti no jome fale no gu, lon tantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. No jo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon dibe chikanyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an, okmanju ni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen acho alakpa mbe bogba. Kasu nabe acho alakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Unko e ti ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na chobo fwen.

togo buga togo bufoka madede na mi minna baror ndida na barbar har na mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de gamatar na barar wole mundi ba santo mum rim nogri mi log talbi de goro kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindindran tabat san saban santra plato panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan buluma berngun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyar ku bibir ba kalani ba be ba bir bina kalang ken binu san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tin bimuna mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getin boti to kun an kamini si asu ni da kwalla me gudunana atun bi sa.

0: Atoga bufoka madere na mi minna barorin dida na barbarar ne mundu mundi bambor be barbagi de kang sagar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kerein irund le ga matar na barar wele mundi ba santo mu murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau paran martin paden redir mi te bat dana nan kan kargang paden nan luma berim gun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kapsan kani kapam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambat mi na kai mali yiko kai ta wule be ibe mi ti tambona tan binguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dum nana hatun bebe sana ti bin getu yu
1: tenne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to tu gu te ba anyi muri ye ye fu u ku i le ba se ba ka re tu gu gen der re ne ye ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku ba se ba u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ka ya san wa ta bo yi ka ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blase bu o kui te atapa me anaka menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bu kunde kasa kuro akuro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola neye e o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena farwe pula iri la wele mi buruburu
2: ikende pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efon ti won ti fon ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efon ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigbati won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun a ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede